Alright mga kaibigan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si JM Asin Juan Manila, nagpupugay sa apat na sulok ng Calgary ng Red Deer ng Banff at Lethbridge. Magandang umaga po sa inyong lahat at ngayon po ay Sunday. Kailangan po nating magsimba at kailangan po nating humingi

ng patawad, magpasalamat sa ating Panginoong Diyos na nagbibigay sa atin ng pagpapala, ng blessing sa araw-araw. So mga kapatid, ang oras po natin ay 18 minutes after 11 a.m. at unahin na natin bago tayo mag-umpisa ng ating programa. Babasahin ko muna ang mga salita hango sa Biblia. At ito po ay galing sa Kawikaan. Well, kami rin po ay bumabati ng isang maligaya, no? Isang maligayang kaarawan para sa ating mga mahal na ina. Dahil yan po ay talagang dapat yan ay talagang sine-celebrate natin yan. Alright? Ito po yung salita hango sa Biblia, mga kaibigan. At bago po yan, sige, magla-live na tayo dito po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM. We're now live. At ang ating telepono 403-717-1947. Kasi 94.7, di ba? 1947 po, mga kaibigan. 403-717-1947. Hindi ko alam kung live pa rin yung ano natin. Hotline, answer phone, talk to caller, transfer to air on... Ano kaya ito? Push 1, line 1. Ayun, push 1, line 1. So, line 1 pala to. So, ang telepono natin, 403-717-1947, mga kaibigan. Yan po ang ating bagong telepono. Well, actually, 1943-1944 at 1947. Okay, so ito na, no, mga kapatid. Ito na po yung ating tinatawag na salita, hango sa Biblia, ang ating kawikaan, 20 verse 1 to 2. So, chapter 20, verse 1 to 2. Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Kaya ang isang kaululan ang magpakalulong dito. Ang puot ng hari ay parang liyong umuungal ang gumalit sa kanya'y nanganganib ang buhay. Again, ulitin natin, Kawikaan 20:1-2, ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kaululan ang magpakalulong dito. Ang puot ng hari ay parang liyong umuungal, ang gumalit sa kanya ay nanganganib ang buhay. Yan po, balik po tayo. Yan po ang ating Kawikaan 20:1-2, salita hango sa Biblia. At babatiin muna natin ang ating... mga nanay, siyempre ang ating mga nanay, happy Mother's Day po sa inyong lahat. At ito, happy Mother's Day po sa inyong lahat. Ang ating telepono na ibinigay po dito, pwede po kayong tumawag dyan parate. Ha? Pwede po kayong tumawag kung meron kayong mga babatiin sa ating mga magulang. Ayan, happy Mother's Day. Ayan ang sinasabi ko. Napakaganda ng ating araw ngayon dahil ngayon po ay Mother's Day at siyempre yan po ay ating pinagmamalaki at binibigyan ng dangal ang ating nanay dahil kung wala ang nanay, wala tayo sa mundo. Maliwanag po 'yan. Kung wala ang nanay, walang tao, no? Walang tao sa mundo kung wala ang nanay eh. Dahil siya po ang nagbigay ng buhay sa atin. Well, of course, sila ang naging daan na para makarating tayo at makita tayo sa mundo, 'di ba? Yan po ang sila po ang naging daan, mga kaibigan, ng ating mga nanay. So, again, happy Mother's Day. Taugs puso po kami na bumabati sa inyo ng isang maligayang pagbati para sa araw ng mga nanay, araw ng mga ina, araw ng mga mami, araw ng mga mama,
At yung mga iba na yung kanilang narinig natin

0: kay Pastor Amor. Pastor Romy Dakila kanina po ay nasa ano no sa Red FM. Narinig po natin na dapat din pong batiin yung mga ina na sila po yung mga nag-adopt ng mga bata para sila ay maging ina. Binabati din namin sila ng Happy Happy Mother's Day. So, yan po ay napaka-importante din dahil kung wala naman sila, kung wala po yung nag-a-adopt, hindi po magiging mabuti at maganda ang mga ang buhay ng isang bata, di po ba? So, ayan, binabati din natin sila ng Happy Mother's Day. Yan pong mga nag-adapt ng mga bata para sila ang maging magulang.
1: Age 2026 in Calgary, featuring the Philippine pop rock royalty, Yeng Constantino, Home Free Global Crusade Team, Saved by Grace,

0: Sarolimi, the best electron in town.
1: Rolling, natural ang sarap. Kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number, 590-0099. Open from Wednesday to Sunday, 11 a.m. to 8 p.m. Tumawag sa 590-0099. Rolling, ang naglilingkod sa Filipino community.
2: Want a mortgage that actually makes sense? I'm Cathy Arellano with Mortgage by Cathy. Whether you're buying, renewing, refinancing, or rolling high interest debt into one lower payment, I'll shop the options and explain everything clearly. No stress, no confusion. Let's get your numbers working for you. Call or text 403-991-8640 or email mortgagebycathy@gmail.com. Mortgage by Cathy. Smart mortgage move starts here.
3: Practice Labs. We make sure that your experience with us is the best.
4: At ito muna, ang ating telepono again, 403-717-1947. Miss call, nakaka-miss call na ako ah. To answer the phone, talk to caller, transfer to on-air board. Ito daw, on-air board. Ayan, tapos... push 1, line 1, push 2, line 2, push 3, line 3. Ayun, ganun lang kapala kasimple. Sige, tawag kayo sa akin ngayon. Titignan natin. Titignan natin to. Simpleng-simple lang ang instruction. Kaya kayang-kaya natin yan. So again, mga kaibigan, happy Mother's Day po sa lahat ng nanay at sa lahat ng mga tunay nagmamahal sa kanilang mga anak. Ano? Ito po ay talagang napakaganda. Napakagandang sabihin, lalong-lalo na kung ito ay manggagaling sa ating mga puso dahil tayo po ay pinalaki ng ating mga nanay. Ito na. Ito pa, no? Meron pa tayong iba pang mga tagapagtangkilik. Pero bago yan, basahin ko muna itong June 13, 2026. Ba, magandang laban to. Ito po, public service announcement muna. Ang oras natin, 11:31. So, 31 minutes. Ayan, ito ha. Tingnan natin, caller number 1. Hello? Yes, just a minute. Hindi ko alam. Oh, nawala. Hello? Yes, just a minute. Tingnan natin kung... Ayan. Pwede po kayo magsalita, hello? Happy Mother's Day. Pakinggan muna natin si Carl Banawa. Carl Banawa nga ba? Ang oras natin, 32 minutes after 11 a.m. Yung ating caller, dyan lang po kayo. At babalik po ako kaagad. Magbabalik ako kaagad. Hindi po kayo mabibigo na ako'y makausap. Line 1 daw eh. So, again... Happy Mother's Day po. Mamaya ay meron tayong mga ano, meron po tayong mga ipapakita na mga ano, mga sa ating mga papremyo. Hulaan natin kung ano po yung dapat nating maano dito. Dapat nakasagutan. Ayan, yung kasagutan natin. Dahil ngayon ay Mother's Day, magbibigay tayo ng mga papremyo. Medyo ano ah, medyo sumasablay tayo ah, sumasablay. Well, anyway, patugtog tayo ng isang awitin dito. Na kasi na langit na naman, 'yan ang maganda. La

0: Alright, mga kaibigan, balik tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay 42 minutes after 11. Ba? Meron pala tayong guest dito, oh. Coach Lee. Coach Lee, kumusta ka na? Hello? Nawawala si Coach Lee. Tignan nga natin ang isa pang ano, meron dito, isa pa eh, oh. Ayun, dumami na. Yes, hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello, wala, pero wala yung ano, walang mukha rito, yung telepono, walang mukha. Pero it's okay.
1: Kung,
0: ayaw ba ng, ayaw ba ng, ano? Okay, okay. So, yun. So, nasan po kayo ngayon, madam?
1: Okay, nandito ako ngayon sa North Hills Center.
0: Yeah, North Hills Center. Anong meron diyan? Anong
1: mall,
0: meron diyan?
1: Sa mall.
0: Anong meron diyan?
1: Dito may mga yan, may events siya. Wait lang. Ate,
2: meron ako din.
1: Thank you po. Ano siya yan? Meron siyang mga event dito, vendor event.
0: Ah, vendor event. So para saan yan? Para saan? Anong pangalan ng event pala? Anong pangalan ng event?
1: Fanciful Feast.
0: At nakikita natin yung ice skating na banner dyan, ano? Kaya ano, yan, no? Ang Academy of Calgary. Yes. The very first ice skating academy. Siyempre, may

0: para hindi siya magka-rust, para hindi siya magkaano, rust. Ano ba Tagalog ng rust?
1: Kalawang.
0: Kalawang.
2: Magkakalawang. Anong magkakaroon ng kalawang? Anong magkakaroon ng kalawang?
0: Yung blades po natin
2: sa
0: ice skating shoes natin, yung blades. So, kailangan po natin ito.
2: Okay. So, yan ay hanggang
0: maiwasan.
2: Hanggang kailan niya event niyo?
0: Kahapon to, tsaka hanggang ngayon lang, hanggang alas 4.
2: Sana nakikita kang nag-i-skating, di ba? Hindi ka naman nakikita ang nag-i-skating, pero saan makikita ang...
0: Next week!
2: Yeah. Saan makikita ang mga demo ng Ice Skating Academy of Calgary? Saan makikita yan?
0: Oo, so every Saturday, meron po akong Saturday Family Skate Night.
2: Ayun.
0: Sa mga families po na gusto po nilang mag-skating tuwing gabi. So, sa Southland po yan. Pero, every week po kasi nag-iiba po ako ng location. So, free ice skating po yan sa mga estudyante ko and sa mga new skaters. $10 po ang entrance fee. At ang maganda pa doon, pag nag-skate ka, insured ka pa.
2: Ba? Insured pa? Okay, ha?
0: Oo. Kasi syempre, hindi natin masabi, di ba, pag nasa yelo, yung mga bata, yung mga chikiting, minsan may mga gusto silang gawing mga tricks na hindi pa nila gaano kaya. So, para maprotektahan po natin sila, may insurance po tayong kasama.
2: Ayos. Oo nga. Yan nga dapat itatanong natin. Yes. So, anyway, alam ko, mother ka na rin at yung kasama mo, baka mother na rin. Babatiin kayo namin ng happy mothers.
0: Ito po ang kasama ko.
2: Hindi. Papuntahin mo. Yan.
0: Yeah.
2: Pakita mo siya. Anong pangalan niya?
3: My name is May. I am the creator behind the Bloom Twist creation.
2: Wow, very nice. Ang gaganda ng bulaklak. Tama-tama 'yan.
0: Ito papakita po namin sa inyo ang ating
2: Okay, go ahead. Meron pa tayong dalawang minuto. Wow, ang gaganda. Yan ang mga bulaklak ninyong ibinebenta dyan.
0: Oo, tapos pag may request ka, pwede ka rin mag-request ng merong teddy bear.
2: Yung customized. Ika nga.
0: Oo, pwede rin. Yan. Tapos meron din tayong mga kandila. Pero ang maganda dito, itong bulaklak na to, hindi siya yung bulaklak na normal. Gawa siya sa fuzzy wire. Gawa siya sa wire.
2: Ibig sabihin, hindi yan masisira, no?
0: Oo, forever yan. Kumbaga, syempre yung mga normal na bulaklak, ginagawa nila sa kandila. Ito naman sa wire.
2: Ayos.
0: Tapos may mga ganyan din tayo, parang sa mga chikiting.
2: Ayos pala eh. Okay. So maraming salamat. Saan makikita yan? Saan makikita again?
0: Meron pala atsara. Meron din tayong atsara.
2: Atsara made of ano yan?
0: Made of papaya.
2: Papaya. Ayos. Very healthy yan. Very healthy. So, made of papaya pala eh.
0: Yes.
2: Diba?
0: Ayan.
2: Alright.
0: Okay. Maraming salamat po. And so, pagka gusto niyo pong mag-ice skating, hanapin niyo lang po itong aking academy. So, ako po ang first Filipino ice skating academy sa Canada.
2: Ba, okay pala eh. Ayos na ayos. And ang telepono mo. At saka yung website, baka meron.
0: Ang phone number ko po ay 825-985-9478. So, my youngest student is 2 years old. And then, my oldest student is 42. So, wag po kayong mahiya na mag-skating. So, meron pa rin po tayong opportunity.
2: Of course. Ayan.
0: And then,
2: every
0: Saturday po, meron po tayong family skate night. So, for my students, you guys are free. And then, sa mga new skaters po, $10 po ang entrance. And wag po natin kakalimutan, insured po ang ating mga estudyante.
2: Yun ang maganda ron. At saka ang benefit ng skating, talagang parang exercise yan eh. Magiging healthy ka dyan. Tama po ba?
0: Yes. Ayun. Oo. Tsaka ito ang number one sport sa Canada. So, kailangan nag-i-skate tayo.
2: Oo.
0: At wag din po palang kakalimutan na kahit summertime, may opportunity pa rin po tayong mag-skating. Kasi, hindi naman po ibig sabihin, summer ay walang yelo. Hahanap po si Coach Lee ng yelo para
2: sa inyo. Ayos. Okay. Maraming salamat sa iyo and good luck again dyan sa inyong mga event at more power para sa Ice Skating Academy at saka dyan sa yung mga bulaklak natin. Anong pangalan ng company?

Ang oras natin, mga kaibigan, it's 55 minutes after 11 a.m. Again, happy, happy Mother's Day po sa lahat ng mother. And live na po tayo sa ating Radio Pinoy sa Facebook.

Ken Polines po yung ating bata dito. Ang ating boxer. Ah, ito po, nakita nyo naman dito yan sa ating Magandang Gabi Calgary o Radio Pinoy 94.7. Ayan, si Ken Polines. Panoorin po natin yan. 13th of June sa Winsport Arena. For more information, Ticketmaster, verified ticket, ang exclusive live streaming sa Millions PPB. So for more information, punto po kayo sa Ticketmaster or tumawag po sa akin. 403-803-0706 or dito sa ating 403-717-1943 or 1947. Ito pa rin po si Juan Manila para sa ating Radio Pinoy 94.7 FM. Happy Mother's Day at magbabalik po ako pagkatapos ng ilang paalaala para sa ating gabay na salita ni Pastor Amor para sa ating Mother's Day. See you later!